Pero mariko ni o atua i ai tala ko e ni ki he tupu anga o e motu ko ia ko kapa. Ko e talo mei fuoloa ko e motu ko kapa na u ia ko funga lei. Ka i he foki mai ko ia tau wha ahau mo ene kauto a i he ose nau tau i afisi na e afe mai he motu ko e ni ko funga lei. Ka na e peto kua ko e motu na e whaingata ake ni ko na i ifisi ko e motu ko kambara. Ko uhi ko e motu na e toka kovi mo whaingataa mo mohono taulanga. Ka na anau whainga pe o lava o i ko na i ko uhi ko e poto mo toa ko ia ko e atu uhe toka. O haa whewapea mo tau fatofua o kotu i haa pai. Ko hono kalia ko e moa tunu he ko e mataapure ia atu uhe toka. I e naua o mei ko ia ki funga rei na anau whatokngai na hange ai whaingataa ko e ni moi fōtunga o funga lei koe motu koe koe ko kambara i fisi. Koe ai, na whakahingoa e tau whahau, ai motu ko kapa. O gaifo ke kolo nofo ia e tolo. A ia ko wharewai ki he hihifo, ko hono eiki ko no pere whakatulolo, pea ko whai tua ene matapure, pea mo wakatau mai. Koe tofia pureanga koe ia o otea ki he toke lau, kono eiki ko vehikite, pea ko vea ila ene mtapure, pea ko kapa rewa ki he hake, ko e feitu maalunga taha ia ko eni, i he motu ko eni, i he koloni o kuia, ko e funga teisina. A ia ko hingoa ia e taha e kau fetao me he oto motu mala. O hange ko ia ko ena e fai ko ike ai ai lawe ki mua, ko e motu na e whaka tamaki pea maalunga o hange ko e motu ko kambara, i fisi pia kono taulanga, ko hea e whaingata a ke whakaheka ko ia koe e koloa, he oku hahamu, pe hau tuu, ko uhi ko e whitaulaki ko ia koe ai ngahi au. Tuunga ko ia i he whaingata ia ka ai ngai he nao nofo ko ia he kolo na nao o mai rewa, ki he a whaki whakahahake ko ia e funga teisina, he oku ea lerei hono mohanga ki he laa. O kui ai ai lau koe kakai vae mo sino whefeka o ka pako uhi, ko haa te hake maasila, pe ko haa te hifo fiu ta ofi. Ai e tupulakea e mo ui lelei, o i kai ki he sino, ka ihe ata mai foki mo i lao maarie. Hwange pe tuha ia mo e hau ko ia koe a tarai kita mo ui, ai toke tā lao me si malolo i he tau hivango fulotupu me i he motu ko e ni. Ko iai koe talo me i mua i he rea latina koe oku mooni iai koe mensana in corpore sano. Pea koe pehe ia koe atamai lerei mau ia he sino ku mau lerei. Oku i kake mau ha mea whenga fua ia i kapa. Koe whahinga whenga taa ia oku whau aki e maalohi pea moe toa e kakai koe ni. Pea nei whakanda tulai pe foki ki he kakai koe ni ke nau toa mo whitaa i he tau. Ko e hau eiki o kapa, ai ko e hau eiki ko ia o kapa, ko e whiri ai eiki, pe kohono hingo whakatentene ko e tu i motu. Ko e neongo matapure ko katoa ki teisina, ka o maafoki a si kula. Kohono whakanofo ko e o kinau tolu ko e niu kei whai o mai ki he ngahi ahoni, a me iata mi kolovai. Ko i ngahe na e iai ai fototehina o ata ko te ukawa, na e whakawhetau ki he o mai ko ia o etu ika nokpolu ki hihifo. Ko iai na e whakahe ia ki vavau, ki ha feitu o ka whaingataa ke ne mate ai. Na anau ave ia ki kapa ko uhi ko e ne whaingataa, pia moi ofi ko ia ki he whanga whetao o e otu mala. Ko hono moni, ko i hako ki mautolu o te ukafa, foha o te ukawa a viri malolo. Tama ia se o sifa malolo, o kutala noa atu koe ni, ka o kuto e vaofi ange foki hengai ahoni he koe ata koe ia ahoni, koe uluka lala foki pe moia, koe eiki o to anoku aia koe kaunga api o kapa. Ai koe whakumatala in ki he taimi koe koe ae tu i lolotonga, tupo wono, taimi ia koe koe na uluka lala ai, na e ata pe foki moia he taimi koe ia. Kai he taimini, ko ata foki ia ae tehina koe o uluka lala he taimini, ae ko pilinisi tupo utoa, pea ko pilinisi atareva, ae pilinisi hoko i he ngahi aloko ia koe o tupo wono, pea mo kuini na naspa u. Aia nei pehe foki koe kakai fuoloa na anau lotu aitori,
pea kona o tua ko e whetao na e ui ko te isina ai e na iai hana foha ko hola kei tuai. Na nanofo he a whakifakatonga ko ia o ka pāo hangaki e wakafa ai e na e whio ai e tui tonga ko tere a mohana ofifine ko tala faiva. Hiri a mate a te isina na ui, ui akilewa ai tumu aki e mo unga pea ko hingoa ia ko iloa ia motu ko kapa. Pea ko toi ai pe foki ai palo viap whakatonga whikau aki pea moia ai koe taka i vava uta i te isina. Ai kon o inga i kai ke tau lau ia ko ke o sisio i vava u ka pau ko te eki ai ke ke au ki te isina. Ka kono whakarea koe he lau a ka pau ki peheni ko ho o kaka pe ki te isina ko ke sio i vava u kotoa o au ki he tawhaki langi. Ko e tahe whamoani ki he lau ko eni, ko e fuafua mamata pe a kapa ia i he ototonga ki he fuafua hopo ai la a ko ia umarini ume fo o ko ia o he tau ua fe. Ai e koe kau pe fuke hanga lau, hiu koe fuke a ha lau ko via ki he maunga ta lau, kai pe he fuke ki he to aliko koe koe o tau ngā kai pe he ke motu ko ofu, hiu kau pe mugi nau tolu i he malava koe ke nau whakasio atu ki he hopo ke koe ai la a. Kai ke, koe hanga pefukia lau e tohi a koe ia, ke he pia me he lau a tau tolu koe ia o ku tau iloi a vavau. Ka te tau toki hoko atu, kuhi e whakahoko atu he kauhiva koe ni, a ka kauhiva e ni a kalapu kolo kakala, a e hiva koe ni ma a nau tolu koe ia o ku te teo ki whakahoko ha katoanga, pe ku amanake nau kau atu ki he akapulu riki koe ni o kumanake whakahoko hi o tau koloni. Ai e koe tau koe ni tau wae ngahi timi kehe kehe i e nao ela koe e koe Australia. Pea kua o si au mai a kau furau eva eva mei nu usila mui ngahi funua kehe kehe. Kai u maafo ke ngahi vai funua kehe kehe o e kontineni tini. Ke nao whakahoko hasi o tau i o tau mala e koe ia i Suncorp Stadium. Pea kua atu e fasini maa motolu.

0: Alola Maria ho e ki melele ya tonga hono kotoa. Fe fia ke utali tali le ki mo ton ke mo union ngongo. Mele tio ka mo afu ke televison ni tonga ke he ho wani. Ko wi ku tepe mahina ta ha mo konga. Pe au sia pule anga e ta ufa pa anga fo o wa no wa no wa no wa fitu. Ogu ke inga we to to i via e potu nga we tu hau. Pe ko e potu nga ta nak panga ho mai mo tu te ke ta na ki. Hapa anga ke fa pa anga ake e pat seti o e pule anga. Nevra hai minister e potunga ata nak panga humai me tute ki hongo hongoni. Ok, lele imatangi pe atana ki e potunga we ke uhi ke ngahi ngawe falakala kai fonua o kuhanga na ke mai meinoa. I fai ke ke ngonga le tiotunga me minister e potunga ata nak panga humai me tute 17 domo uana ni pihe. Kwa osfoko tu e ta ke te potunga we ke tana ki ke ta ufuka paanga wanoa wao no wanoa uafitu. Ka oku mahino e hiki a ke paanga e tolu noa miliona ki he ta ke ti lolotonga.
1: Oku koe potunga we ni a koe ngai mea kofi ma ukoe ke tana ki oku ma upe ia. Koe mea fo'o uia, koe mea peia mei mua wao mai pe ki ea hon. Oku ngā ue pe potu ngā ue tāna ki o maa. Ngei koe taimu peheni, toi maina e taha, maina e ua koe ki osi tau whapaanga. Iki whai ngā taa i ato. Ka koe mea koe ki he, ki pe ke tāna koe se ni ti oku lelelelei pe. Mara pe koe tau whapaanga hoko e tēnau hiki hake ki olonga koe ke ulau pe koe hae maui ngai whai kia hiki. Kai ko mahal pe te nau hiki olonga e te pangko e ke tāna ki. Te whao sea ke mea koe ni se lorita e ku kore koe ke kakai e whonua. E mahu inga koe ni koe hono tāna ki ki se niti koe ni koe o tu kwao. Ka ke ngata pepe ko whewhei tu ki ai kau kaha taimi ke tāna ki ai. E ku hui koe taimi ko ku koe ke lala ai, taimi ko ku o uhai. Koe taimi ai ala mai pureanga o to'o mai ki se niti koe ni. Tau se opea subsidai se uhila. Kau koe ngau e kou kupuri, kau e tanu hala, kau e moe. Moe upolo kalama koe ni kou whapaanga koe ihe, ihe pacheti. Kau lau koe pesete ni manoa. Koe paanga ia koe tanaki koe he kakai. Aia kou loto ke mahino e mea koe ni kou paanga, kou foki atu ia ihe pacheti ae fonua. Moe ngahi ngau e koe, kou whapaanga ke pacheti. Tu ke ngai to koni a koe me muri. Pe a ku moni au pita lau koe koe koe i au koe paanga kakai totong tuka moni au pita. Pa kue pe a mana ke motoan pe moe pure ang koe ni e moe whenga ke whao pato poto hao paanga tana ke tuku hao ke whakarere ake ho tau fonua.
0: Na e toi mea tau mo ua o pe he koe toka nga koe pe seti lahi taha e paanga fua paanga aki e pat seti e pole anga ke e whalele ake ngau e whanua o ku to hanga tonu ia mei he paanga tuku hau pe ai kakai. O kwa fofua koe pe seti whanoa ki hano noa e paanga tuku hau whaloto whanua o ku fua paanga aki e pat seti.
1: O ku whalele konga lahi o pole anga ni whalele aki e paanga tana ke tuku hau. Koe pāngau tāna ke tuku hau cash, mime ke tonge au miriona e tāhu. Pa koe tonge au miriona ko ia, o mime ko pese tia ni manoa ke ono noa, whanoa ke ono noa, o pachete whonua. O ka pau e

0: palanise pacheti. Sai, wefo ke fare au pe ko ko ko tonga e banga tu hau ko banga e kakai. Umone pe de la ko. Problem men ke fa malala ke ka e fonua io ko contribution ia ko tatana ki mai ko tokoni mai ke fare le hota pureanga. Ko pureanga no ko ne afio mo weki pe mo ki tau tau. Ko tem ko te tau ku lu ko ai haki se nit. Ke fare le ake fonua. Pare o fonua tau ofai. Fonua tau nofoai. Pako e fonua ko e ni. Ko e mea tau. Pako pako e tau tatana ki ke fare le ake. Senorita ko e hiki ko e ngai palparema ko ni ko e ki e lolo. Pea, ko me koto e hiki, ko e tapure e tato. E hiki e lolo, e hiki e tuku hau, e hiki e mo e totongi e nofo. Ka ko fu hiki ko ni utawo sio ki e taimini. Ne kamata ia e ue kuosi. Ko hiki e uhila. Hiki e uhila me sente valuiva, ki pangata sente wata. Me meko seniti e tolua. Sai, e ki seniti ko ni ko e tatana ki ko he tuku hau. E tuku hau ko e a au, mo e tuku hau a aku. O lahi feu ngai a pe a lau maria rerei pare mia, ke hanga he pure anga o to'o ai fo hiki ko ea o ne toto. Koe maui ngai a koe potu ngā koe. Koe maui ngai a koe ke tau toka ngā ta o toto ne tau ngai tu kau. Koe koe fei fei tu utau iai, pe utau i muri, pe utau i tongani, pe utau business, pe utau ngoe. Ke tata anake ki se niti koe ni, ke toto ngai a ke hanga koe ngai mea pe.
1: Koe hui koe potu ngā ue tanak panga humai, koe hui tū oe ia mui makatu unga anga ai whakapa anga o ngahi ngā ue ai puli anga, na e uke pehe minista ai kakai oi whanua, ai fie mao ai whetokoni aki, koe hui koe lelei whakaluku fua ma ai whanua i he mahino o kutoi alupe ke tui mamafange ai koloa. Hike tatong uhila, pia mui koloa lolo pia kua kamata, ke ngā unue ne puli anga o to'o ai konga lahi i ngai hiki koia. Ihe nipihe ko tokanga, ke totongi ai tuku hau ko e ni ko e uhi, ke toko nia ai whakalakalaka mo e iwi ko ia e puri anga, ke ono whapa anga, ai ngahi tokoni ki he kakai o e whanua. O ku mahu inga ia e potunga e whifatau aki, me potunga we ako i he kahau o e whana wako. O ku lalotonga whakahoko ai a enau polokalama makehe i he wikeni, kone whakai ai mo whakalahi ilo ke whana wako, a enau fili, me ngahi ngā aue te nau fili ke nau ngā aue ai ihe kaha o. Ihe ene pehe ne whakahoko ai ai whangaki i poloklama whakakikihi lea ai ngahi kolisi, poloklama lau māu mo fi ai whakai kai o whatau mua ke nau iloi a e nau tau mua ngā aue ihe kaha o. Papua aho mo whaiki ka tarano goi a kihe hoani.
2: Ihe whakaike eke a ngongo ai le teo me televisione to ngā me tukoni pule lahi e pot ngā aue fi whakatau aki, mo e langa whakalakalaka whakaekonomika, kolo tia fotu. Nane whakahai, o kui kaiko hamea fo owe ni e whenga koi e pot ngā aue ke toi whakalahi a ilo e whanau wako, ki he ngahi whainga maari e ngā aue, ka koi ngahi whonga koi a kua ngai aki i he tau ni koi ngahi whakotutu fo owea, i he whenga ki toi nene iange ai whakahoko koi a ngā aue i he tau mua koe ni, i he whamama whai ai ka veinga koi mai tomorrow pe ko hoko ka hao.
3: Koutui au koe ke whao ai Career Expo ia kai pehe ki Career Awareness mai outreach o whaafai te ia he ngahi ngā oe ana ke hekehe. Ka koutui koe whofua tai meni au whi ngā oe aki ai ai ngahi kupwhikau aki koe mihipuri anga pia mo e sektoa ngā oe ke nau whakahoko ai whi poro kalama he koe tai mwetaha pa nau ngai whakataha ki ai. Koutui koe whoi mea mau inga e koko kamata e koko i he tauni. Ai a koe kai koe ngā tape i he tā whaaki kontoe ai leipa pia mo e mi potu ngā oe a mātoro. Ka koe potu ngā oe ako mea ko ngā oe. Pia kau mai ki ai pia mo e sektoa ngā oe kau mā e sektoa ako koe koe te maalunga ngē pere tīveti mo investi. Ai a koe koutu mahalo koe koe tai meno kamata i ai ai whingo a whakataha koe ia. Ka koe koe kamata koe ai a kau mai potu ngā oe si ai ai a nā mau whingo aki pia mo e ngā hink. Kua ngā o te mei tapuri anga kau pehe mō ngai wa afta me ata whakoe a koe tonga Chamber of Commerce i he ngahi o whakamatala ngahi whikumi ma ngahi sarea na whahako he ngahi tau ki mua. Pea koe ngahi ola koe ia ai me haa mai ai o ku lahi au pito ai kai ke whena pasi ai ngahi tau ke i ngā ue pea mo ilo ngā ue koe koe i he ni ihi koe koe i he kumi ngā ue. pema ngai fie ma ko ko ana hinga we ana se to ana we ana e na fai pe si o pe ke feinga ko ha fenga me e lava ke feinga ke toko ni ke to te va ofia ni pe lava ke fa so ko taki ai nai ki lo nga we me pe tau ke nga we ko ki ta mai ki mo se ma o ai se to ana we pa ko ti ko kala mai no ko ta hani mai me e lava ke toko ni if you have a key, you can use a key, you can use a key, you can use a
2: Pehe e fotu kumahu inga e ngāwe ni ki e teo i e whānau e whanua ki he okohoko atu e ngāhi ngāwe i he ngāhi sektoa ki he kehe i he whanua ni. Aiona e me ke nofo e toka ngāhi pokalama ngāwe ta uni ki he ngāhi sektoa tau taha.
3: Ko ngai sāwaka ni mau whāwa pe matola i he wanoa wa whāwa noa wa nima. Nai whakate e fito pea i he sektoa ko nye e takma matāpa mo e sektoa o e construction. Ai ko ngai sipo te ho smau he tai mini. I he tu unga pe whai ki ki ange he ngai ripot ki mua. O slava pe ke tāla i a ngai sektoa ke he pe kurai a ngai ngai mea tatau pe koko ko i ai. Ka koe oku ko koe koe koe koe kempeini ko na mau whaako na mau me mei ke fokasi i he i ngai ngawe ki tua i he sektoa, ngai ngawe sektoa tātaha. Nā kei mau fūsio ki he tawhako ni a pure anga na lahe toka ngā ke sio ki ngai sektoa ngā ue ko koe i tua me pure anga ko ha ngai fōnga ki whakaivia ai ngai tawhaki ko ia pomoto e whaailoangi ki he ki whanau ako ai ngā hi ngā uta tiki e ngai ngai whakateknikale. Lahi apito te ngai whainga Māori e ngā ue ai me ngai whainga Māori e ako i ngai tafa aki ko ia. Ai ako e koe mena mau se kia ita neke ke pehe ia na e tukua e ai a tafa aki a koe na e hai katoa pe ngai sekti na e mokawa katoa pe ngai sekto a ngā ue. Na nai whai pe sio make he ke tafa aki koe i he sekto a ngai tātaha. Nā mā te sio pe o sou ki he o kwai pe mui ngai sektoa o as mai ki whakatoa ngā ea ngai nei ko tāni kone la he huma ngai ino fo'o mo teknolosia o kwai rena ngai tau ke ngā ue mo ngai ino ngā ue fo'o o skamata ke as mai I he mātes leipa aia koston ke whai ha hano pou pou o mono whakai ia aia nea kao mui he mai me na whai kai sio ai ko bitcoin. Ka koe ki wātai miro nei whahau koe ngā ue lahi pe ngai mea ia ke toi kā whakakotui. Koe ka mata pe e ni pe a toi ma pe ea mi ke toi hokohoko atu o whakahokohoko mai ki hinga e sektoa la lahi. Ka koe hanga pika construction di ko tak ma mata. O kwhai ai sio potu ngā ue I he tai mini ke palani atu ha mawanga whamatala ke tō lai ke ilangi tawhako ni koe e maritime moe arutahi ai ak Filipina e sekto ai ak te gai ke fuu
4: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
2: Mai ke he mehe polkalama a ahi a utonu ki ngā ahi a ko anga. Nā e whakahoko foki ma whi auhi wha o māu, whi auhi te peiti, mo e whi auhi whakakaikai a ngā ahi kolisi. Pea, nei lava whakahoko e whi auhi wha o māu me te peiti he konga ki mu au wikeni. Pea ka kato ki he whiawhini a e whi auhi whakakaikai. E tōk whakahoko polkalama whakaosi ki he aho tōpule lūlu mo e whalai te wikeni. Ai e whakahoko e whakali ari e ngā ahi sektoa ngā au e kehe. O whakatau mua ke nā o whakatahataha kotoa atu ki he holofkoma nā tu Queen Salote, o whakahoko ai ngāhi whakani āli ki he nau ngāhi ngāwe, kai pehe ki he whakahoko ngāhi whakamatāla whakai ki ki ange ki ngāhi ngāwe ko i au whakahoko. Pehe e fotu kufutamu e proklama ma ai whana wako kolisi, kau kufkafe I e tonga kotoa tau te whito ki ni ihtou tupu na kuminga aue pe koe fie ilo lahiange ki he kawe ngani ki nau lavatu ki he holofromenato Gwintalo te I he ahotopole lulu moe falai te me he hiva pungpongi ki he whae fiafi o kufkaho koe ai proklama whkali ahlima ke he koe ni Ai pot ngā aue whi whakatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika mo e ngāhi sekto a ngā aue I he whanua.
1: Kua o ngā unu e ni a gautake ngā whanua Pasifiki ki te utewa ngā whanua Pasifiki ki ngā hewesia kovi ko ia e malawa ki au sehe Pasifiki tupu me he palopalema o I mau anga lolo whamamanlahi ka hui ka longoa a ko ia I he haha ke loto loto. I ewe ke ku osi nei whapapau ia I mei he whataanga gautake ngā whanua Pasifiki a e tari he gautake ke kamata ngawe a ke tūtu uni ngawe pike tawa ke te releiangi ai e tali ai ngahi whanua e Pasifiki ke palopale ma whaa maa manlahi ko eni whelawe I moi mau a ngā loulo. Ko e whaiki ke tala noa ko ia ki he hauani pea mō pupua aho.
2: Pehe me whakata anga o I kautaki e Pasifiki pe koe forum ko e ngā unu ko eni ke whakapapau I o ku vave ai ngawe ato I ngahi whanua ke malu I ngahi Tu unga whakaekonomika mo malu I ngā ngāwe mau inga taha pe koe essential services o katoewe sia koviange ai Pasifiki I he lolo pe koe holo koe ai mau anga lolo whakamamanlahi pe koe hiki hiki ai mau inga I totongi o koloa lolo. Kua whakatu uai e kosi dio o ngā hikau taha whakafeitu o Pasifiki pe koe crop Hakulupu ngāwe ke nofutaha ki he wakai I o tu unga o longua a I he hake loto loto, pea mofale I ai ai kautaki o Pasifiki. I he ngāhi whakamatala whakateknikale whelawe I moi kawe ngani e lawa I ke whakahokoai e he kautaki e Pasifiki hatu tu uni ngāwe ki he hokohoko atu ai ngā unukoia ai ngāhi whanua Pasifiki lo tonga ai ke hokokoia ai longua a I he hake loto loto moi wesia ai tu unga whakamaman lahi o I koloa lolo. Pehe me he forum e whakahoko e whakataha makehe I he mahi nani ki mo aia e whakataha makehe kao minister ki muri ngā e whanua Pasifiki. Ai ai alea I ai ai anga ko I ai ngā aue ai kulupu whingau a ki whakawheitu ko I ni ke toko nia ai ngā hi whanua Pasifiki. Na e ngāwe aki whakamuhimui e tūtū ngāwe Pika Tāwa, Pika Pika Tāwa Declaration e he forum. Ke tataki aki a e whingāwe aki whakawhetu o e Pasifiki I he tō ai mahaki whakaahua COVID taha hiwa a ia koe kamata ngāwe aki koe ni I he lolotongani o whakahai ai tukupā ai ngā hi whanua Pasifiki ke kei whingāwe aki whakataha pe ke malu I whakakahatoa ai ngā hi tūkui motu e Pasifiki. Olotonga e whehanga hangai koe amoi palopale ma whakamaman lahi koe ni he okmahino peo kui kai ngāta pei he ngāhi koloan lolo o ku wesia whakamaman lahi koe hi o kōkoe wesia e mawanga lolo mo e totongi lolo ke wesia e ngāhi e nia ke he kehe kawai ai mawanga uhila, whewhanonga aki, whewhakatau aki, tu unga whakaekonomika amoi ngāhi e nia ke he pe o kumalawa ke wesia ia tupu me he palopale ma koe ai mawanga lolo whakamaman lahi ai au klotonga whiko ki mō mamani I he lorotongani.
1: Ko a uatu ai kulupu kau whafofonga whaleale o kuna lorotonga a ahia ki Siaina ki he taha o I ngāhi mātanga I loa taha I Siaina ka koe Great Wall of China. I hangongo tuku atu me he ofisi o whalealea ne take atu he exe whalealea no pele vaya ai a ahia kau whafofonga whalealea ki he mātanga ko e ni. O nā wā uatu foki ki he ni ihe o ngāhi tawa I loa I he mātanga ni. Koe a ahini kua whotutu'u. Ka taha pe polo kalama kua whotutu'u he puli angasea ina ke talitali o I kulupu me whalealea o tonga I he enau a ahi a hongo fulu atu ki sia ina. Ai I ka inga tape I he naunga hi whataha maho inga ke nau kau atu ki aika o ku kau ki heni mo I a ahi atu ki ngahi matanga I loa me ngahi misi ume I loa I sia ina.
2: Nei me ai e se ai whalealea no pele vaya mwini I he kau whakafofonga whalealea ki he Great Wall o nā wāu ki he tāua whikatolu I he tawhaaki whikatonga pēr au fōki mwini ihi o kau whakafonga whalealea ki he tāua whikafaa. I he ongonga tuku atu me he ofise whalealea na e taltari fōki he ampastoa a tongani ki Siaina, His Excellency Tau Aika Uta Atu, a e sea mo e kau whakafonga o mao whainga mādi ai ke nau whenua ki mwini ihi e whāna wako tonga o kna loro tonga ako I Beijing o whakalotolahi ai e kulupu ki he whāna wako mō whakahoko ai polokalama lotu. Ki mua atu nei kawato e sea ki he whakataha ai pāti I kominiusia siaina, mwengahi pāti whakapolitika le muli I he wāhenga Hebei. e me anō pele vai a lorotonga e whakataha, nā ne whamama whaia e mahu inga ki e kau whakafunga whalea nea o tonga, ke whakamuamua ai kakai e nao ngā hi ngā we. Nā mao whainga māni e whakia kulupu ki nā o whakataha mo i kau tāki maalunga mehe pule angasi ai nā, ka wai e kau whakafunga mehe pāti i kominisi, pea mo e kau mama whai i he wahenga he bei. Lotonga e nau i hebei na e a ahi whake kulupu ki he ngahi polokalama ngāwe na ngā whakalakalaka mo ngahi kautaha si ai na kauhe ni e polokalama whāma pehe ki he whale ngāwe ngāhi me ngāwe ki tāna ki iwi mihila a pe koe sola mo e whale ngāhi whaito o whakawhale mahaki ai a koe taha pe e ngahi polokalama ku whatutuhu pule anga si ai na ke te whakaivi ai ai wāwhinga aki koe a tonga pia mōsi ai nā i he whakahokoe ngā ahi koe ni o mātā tonu e hikau whakawhalea lea.

su fua ma lia misi luki su a malana pese na lia li ie tau tai mai. Ol na tu fa fo mai tatu telefon mai sa mo fo mai ma te pena ina le fitalinga ya atunga vai tipi atunga vai ya. E ole na ua mani notu fo ile na vaenga falau loa le mboni mai ua le fionga ya Choe Lupe a Pau Onesimo. Ia le mafu anga o le sawai ia i tolo launga o whamishinonga na ole sa whaalafina i ere sui o le whainga malo o le fast. Kwa le iropo le ame o koe mai ingi mwini mau whapea. Ai anga o fo i o Choe Lupe ana umbalo. Ia o le ala ua mai mai si mea ili i fau e fau fut whaarongono. Ia o le nan tau whafonga mai tang tau tala le fionga ia le ala. Ua ma nga o wala wala ua malau. Ai ma ngai aki le la po kalamila so lulu pe o na whala ulo al konwina ma le fionga ia fau le pian mai. A mai sa o le ala ma masa buelu. Fai la finga unga pe fai se la fai la mai la kuspa ia ma ia la mero mai le ia le ala ipule. Ia wala fai kua e kule e po la uli mas kama fai le lua tau tau mai tia le un madiwa ia Samuel. Ia le fai na le si alo le. Ia la fai kua e resi vahenga ia limongi. O fesili la. O fai ua o ele lan kusa o le lan kusa ngā limongi e maute mantua i la aso. Yo, e whakarikari len kui se lua kuma kalongi pia le taula pore vai di mai whai ngore awa ko o skopa pia umatalo o le len kui se lea. Yo, o le ailua umai tangata. O whiala ua o len kui se kalungi ma liu skama leo tua. Yo, nganga mo tala mai whamina mai New Zealand. Mai e le kau di New Zealand koe whafo i aku. Ia ka ilo e seu kale e lua pofere sa. Ai ala saulo ma e vol manatua ala ala ipule ala ala ku fa masi ko ka ko fer la fa masi ko ala mo i mala voi fa fa ko ko sole e ma ku ma ma iran po pedesia au ki kilo ko i tu nu o pito silio no ma tu tu pe wa leva ai li fa na mo masi ele si sala elu sole. Yo, nga e pelu o le lufo le le sawi e a se epa, Ethiopia. A e makua makua ma mao le nu o persia le sa sawan, le si kasi o makoi. Iran, tolu wafe lu o se lau tau sanga, e li whanau mesia. So o toi ai kupito, e tolu wafe se lau tau sanga. Ma tu voi ai tupito ma le tunu une o Iran. Na matua whao o ye le tua le mamala ma umatanga tawa inga o singa o mea whao i whale. Le o mele a soma kwa e o fwa ka whakurunga kukongo ai kupiko. Ea o ki ki loa kula i le longa kono. O Vietnam. Vietnam lean ka mwhai Amerika ki lia i le tasiwa no lima. Tolu miliona la tauna mali liu i o swainga Amerika. Ia, we waila ia sa inga ngare ka kia mali kuranga lima, inki a kuranga ongo, o Georgia, sole, ia we wa Ethiopia, ia pani tulang se furu. O tunu una pito

Ole si formalina na la lio zero zero vi malana pesena le tuki lo se. Tu le mata do te mo le o tu su lima minute o natale o le valu. E a te mana tu le o fata tali mai le tata por clama. E o le flashback here po le pese foi. Ia sa e foi foi la mana me ilas. Ah, ora mga mea nga ringa do mai masama. To te leo nisi so le tala mo ia. E mai mai za mo ma kwai ma fana fana wa fusia la ua le alofa. Ai o mai ni atu nu ute te ai. E o e so le so ia ke tiru tiru so lo pe aura shopping center. O le isi lunga ma kwa fai malang ma oi fie fie aura le fai ma du du shopping center. Vai de pior al calunga vai no que iniciar o ore polo war o maca a saúde polo war o e mata e fa pegar esse co e ngai o fogo for shopping center ore passe a qual o polo ngai a fa pela o al e mata passe mal in que ali a fa pe co e al e mata a lu fe chofe o ngai vale mas lu fe ele tanto ole tulanga le wa vai tuai mane fa no no e o fatto io fo qua la sole va pe au io to tele a le vai ngale nei le pisa pisa to tatto maftanga por tatto por clama a lui a sia sia u ma a ino ma vuole avno o fatto io fo io tatto por clama mo sta la fa no no va fa la vai nelle tue situazioni to mali e se fo de mali o no winga le sua ya fo ya namlo ulu victor la tu ya angalanga mai ya na isi fo ta wa inga fa pia la kila lo si ni vidi vidi be fa ko lo li si ku Australia fa ta lo fa to ta lo po kula ma fa mo ya na mo ulu tu langi sai pele e sera le fa msino fa msino o fa no mo swa fa sa mo ya mo si fo la fa mo ya dai bi si o la to uma sa o ya tu ya itu e sa ni nga fo ya le uso o te mana tu o ta ta ne o vikta a ale pape a ubi a sekonga aule fa tra magu hatu sole yo en matu ta lungol na na fa ya ka alo magbalo ya permata aunga ko ale ala ka oku mama ko bu fo ile ale wa alu lugu ko ka malo fa ko ya ka ma ko ga ye i la ko ai umba fo ka lo ma ko fo inga fi wo ka ko ma ko polo la a chole ma ko bu fo Ole Samoa, soifua mai au avialon te mama, whaia onga fo le tunu u Samoa, se o fisu si fio le tonga ia, o le lile nei o Vikta. E matua le whanaunga, o mea u mala po whanua o lon te mai tonga. E pule u mai Vikta. Au George, ia manisi, ole au so ia ola u Samoa. Ole winga la le tala ma u filo inga maleta ngata. Ola wa umma le tala unga faile price foi fai ya tu tfanga failo. So le fa sambo ma do makaka ya so le wa la wika wa so le kaka kongura de de. Yo ya pese fly high my friend. Ya tafi malo lo fa ya mlanga ya o tala fa no no le na ya bomba watala ya fa mana vaina da tu ke lo tu tonga ni sa ori a wola al topra awa onga yo tasi wa di mai vaina al kurisu sa ya ai ma tawa to le o to su tasi minute talval o le tatu pisilene to me ta ye Whitney Houston how will I know if I feel o do te lo fa ya cha if I feel no lo wa e maliu Ya ole amu ia tato ne vai te mi wa yai a wala fai ngu fie E fe so ta yai lo walo fai lungo o le telefoni fe ave Ia maa lo fa man makole kia fongi fa man mula